Indiki rikale pasemengan to di bocanan jog angop ngon ngon wiyak di ngantenang.

Tian katon teka piri supali biak to tumilah korodan iri luwir. Geni halini ngan. Ramya! Hei! Ramu Dewo. Satu darmo matur kamu kapuji cahit di gumini. Want